0: Ahen. Ahen. Iyan.
1: Iyan.
0: Cukup nang pintang kuwi le. Ngombe kok iyan-iyan ora. Aduh, Mas Roto. Ana.

0: arep opo rungokna mah. Paling bantuane kanca Pradangga. Pengijuan.
1: Pengijuan,
0: heeh. Dados, Cak.

0: kepenak tenan iramane.
1: Wang tua kak. Wang tua ni kena gairah mama siwa. Cespleng.

Kacarito datang cinoroeng kawitinda erotian Janoko kadirakan Petruk Kantong Bolong negari ngastino kinaro sambeting carito Prabu Joko Pitulunggah kadep.

0: Kene Nesya, iki dire wangi. Ha.
1: Wo, Mbah Dalija, tuku napa iki?
0: Piye? Wah. Matur apa iki mau? Tuku napa?
1: Nggih.
0: Ayen simbah ki ya ora tuku. Nesya, yen matur, simbah niki mundut napa ngono no?
1: Nggih.
0: Terus apa mau? Panganan.
1: Kok kathah?
0: Bener. Terus
1: panganan nggih.
0: Ya kuwi nek karo sak kancamu ora apa-apa, ning yen karo simbah ki menika mundut daharan napa, Mbah? Utawa mundut nyamian napa cemilan iki, Mbah? Ora panganan kok ya. Kowe iki.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya coba balenono. Balenono Mbah Dalija.
1: Mbah Dalija.
0: Niki mundut napa?
1: Niki mundut napa?
0: Kok kata?
1: Kok kata?
0: Wah niki daharan napa nyamian to, Mbah? Ngono. Coba. Niki daharan.
1: Niki daharan.
0: Kalih nyamian.
1: Kalih nyamian.
0: Nah, ngono ora panganan.